0: Tungas on your own, make it tickle look to Zaksar till the go CBC, Okyok Doctor, Nara, Tingakutamanga, Ekarungi, Ipaksak, Igaraku, Tariak till the sea, Kariak, Yuksorok to sit dog, Tauvani Marung, Aka, Ipaksak, Pivale, you tickle to Sarok to sit to Sak Tuksorong, me, you see Marung, Ninunavumi, Igluria, you Pinasoro, so young me, Matunang, Narakta, Roman, Ip. Paksak na rin na siksan na kung nagsila umatagavamat kut takot ang ikagayaw yut ukuig tau kan na kung nang nang ningan ni ukuig ay nang nang ningan ni isumaru tigayaw yut nunavumit kamagayaw katakot ukausyo katagtidugit takot matumatitaw raktidugit nutagaylo inusuktulo nunavumit Maxima Yara Karayak Lutik Inumitana Kikak to Yimani Tok Thompson Okaus Kakpok Tana Akaugin it Lunio Okakatakarun Naksilang Masibi Sirtimit Teresa Ketung Mit Takot Matuvalet Tilugit Kanok Isumagayakang Mangan Kanok Lu Asitirsin Mitaku Yumagayang Mangan
1: Tungasuke Manitok Igalarmo Sivulir Mihayo na pigiaro tigilogo, ukarumazunga tein na angikarisao titao hatakto inulirisikuno pisimazauzono ikalunni matuzaula lirma takualo uvikai makkutui halunano aulak titao tuinnarea harmata taman na isumagilogo pigiaro tigilogo hanuituva isumalu tigizati taman na tusaksogo.
2: Ela tataminne amna marit Tan Sugami Matusinia Mangata Nunavu Iloani to me Amatako Makuk to Kaduna Nunanganota Nunangano outlacked out to Nanar Sutin Tamanaila Tatamin Nanato Tako Nunavo Gava Makungit Inukayamayatokang in Nitunga Bekarna Mata Kanok Ton Elagiauduni Angerotigisimayanga. Kanokto katakangan nagsuting. Kanokto katakangit tiyasuting. Aulak titaw na yan nagtaong matatay ko makuktuin inyui. Kauya katang ni ko mamani. Arawa sila tani ugalwa. Nunakasung arawa mong awa yukama. Katisa katang ni ko yunga. Tigo ang wakayaw si mayuni. Nutakaw tiluwi pero titaw yun. Kalunano nanginni. Ilamine kauye mangit tiertuin. Inuktito kauye mangit tiertuin. Inu ilkosingin ne kauye mangit tiertuin. Kallunatuin nengu, kallunatuin nellareulertuin. Amisunin tamani katise kattamni koulertunga tamanna tataminne annattualun. Isumaalugu tigiauja gaya kalertu. Tanna tagwa gavamakkunnun. Pilgrang o yumana, pilgrang o langayo. Isumagia langit tiak suting. Inuinu nangini, iglodra takartuk sa hoyo, ang igalak tume, atok taong ituming, hamla kulun, itay makawye magalo ang mata. Akigya tau tuin na lago ni, suwami takwa nutakkan, kalunano nang anok taong iluting. Inuinu nanganok taong areli waloan ayung ito arong mata inu ayung kosak taong mata kinatuin ng mono nakjuami.
1: Ukakatak tuti akago kasabno halunani miw taulik tuti summa taman na abim mariw tigivi ukaw sirigyat siya ulo miw likto.
2: Isimalo tigisimani kukatataka okeo kasangni. Tamani Lawama, Tamani Simaniko Montario me Amma Alberta me Kauya Katamniko Lunga Inuin Inulata Kuruin Tigong Wanguju Amisorong Mata Ilikosum Mene Asiu Yilatatu Kinakumanga Menalo Lutuin Inulatan Unale ilikosingangani, ilikosakanga kasulikattak tukuluin, asio si maluamon. Tamakko isumarugutigiyaw yagayakalaktun. Tei mei tuyare a kangi kaloamman. Nunavu angirutinga ilakum marearongman. Angutinarongon. Aiva jutigi yaroami. Ang naktakaraongimma, ang naktakakataraongimma. Angutisiutimi. Angirutikakata. Nutakalirinirmik pitakangitiamman. Tana. Nunavo angirutinga. Tamanna isu angijutigiloa kannertaroa. Nutarakuruita makkoa nipikangimata. Isu magikattarilaurakku niblirtokarea kalirto. Asiu jilirakta ino katitinnin kallunanunanganun. Ilikkosiringitattin ilikkositaakstorsutik kiinao ja kallammarealu. 100,000, 200,000
1: Nunavut government aulaktichi gazosungum mata ikazoktaugia haktuni bimmariuti uzuni halunati tokharumasakatana specialized needs nunavu silatano Hano isumagi viulli tamanna.
2: Taakko oli isumaalu viluangi takka suurlu nutakkan 55 nunavu mingaattui tamani ilikkosilla taamiga ungittu kudui tamakkoa pilriangu juin. Teimeitturipi kanginnatta taakko oli isumaalu viulli takka pääriautsiahtua lumata. Makko oli nutakkan ilikkosiksu nikangittu kuluin. Taima aulakti tautuin nahtiluin kuvergingitaga. Kuvergingitamma gairua. Innuin ajungittu arutilugi pääriun nahtilugi ilan erukiksarnikumu iglurjaaminen päärikkanerne ajukattamata. Kisien iglurjaata kauhtuunnunalikni taakkunani 25 mujuni. Nunavu iluani iglurjaata kauhtu. Matusi matuin naktuarungni. Pääri bingorun naktiaktuni. Inuin ajungittu tukarung matataitsimena kallunano tikitaurungi tilluin. Tamakkoa iliaktujun iliijaukalaktun. Pääri jaulikattalautun ajungittunun. Pisima jauliksutin. Tämän aulaktitirinialun, nukkarea kalittuvaloa, tämän kuningan unavumme pilriän kunnattunin, taakkoilu innei teimeitä uroogaloa rivun, aulaktitautuin nappaksutin. Amma nutakkan teimeitä uvieli rivun, aulaktitautuin nakattaksutin, teimeitä jutukaaluun miyuittau. Innei ajungitän inne pilriäni. Tunne kaituin nato taakkoa kavamakkun. Inullatta on ittunut marikakta kattakaloa inui sivulliut jaujareliin. Inui sivulliut jaujareli ajungimmata. Tamakkuninga pilriäni.
1: Takusima sati isumakilugi hanuilikunnakha makkuttu himaippa ilamini nunalimini ilikusiminillo.
2: Aoi kattelataan kuujunga, katisi kattelani kuujunga maana saaluunni, katisi saalaumme junga. Kavamakkunnu ekanaan jäljattu innaulattu makkuttu aana. Tiguanguangulluni pirooniku. Kaujimangittiatu, kausangmini, ilikkosimini, ilaminigluunni, kinakkuumaata, kaujimangittukuru. Atau siungittumi innautu innaktumi tamani katisi kattangni kuulettunga tiguanguangu innaksuti piruktui nagling naktum maraaduin. Sunang mga minnalulettui kallunangungi sutiglu. Inuugaloa suti ilikkosangmini ukausangmini kaujimangittiak sutin. Teimenneittunin inukta kaurettuun pasi jaksatuanguplunit taanna nunavuu gavamanga. Pasi jaksella taangujo. Teimei liuktitting makisiani teimei tui taakkoa. Makkuktui tamani innakoktui.
1: Tamanna ila nunnavummiu Kitong arisao zui au laktitao tuin nahatang matasilata ano taman no house rigatigo taman kazusi tuin lekha surlo hanuingit tutito kamagisao lo alekha.
2: Eh, tako nunavokta si makataung mata nutakan nunavokta si mayuno ilagiyao zui. Imaka nunavokava makungilo Nunavo tunga vikurlo katilote tamachiminga katujakatigiglote okalaka okalau sikareakalak tui ila tako nutakan irligaktik sakangilata matamana nipikangim mata innaite maile rolo arrivut una apikoti ulerto apikoti latang ulerto sugami makoa inuin ayong nagsaw titaong inakpan, gabamakutin nun. Sugami, ayong itiak tumakoa inuin, ilinak sa mayo amiswara urutin. Tamakoa, nunakakatawin yung ituin, ikanayang nakpata, nutakani piligiluting, pahiriluting, inang ni pahiriluting. Inu katimino, pahiriyawun na luak tuin. Titik kakakakang ito, sunami ayong idutiarong may. Taman na isumarang nalatara to sugami, inuin, ayong nagsaw titawang inakpan.
1: Ikasok tau tiya kalawa ka, nunavumiyo, hitong nga kisawso, nunavumiyo hitong nga nga, ikasok tau tiya kalawa ka.
2: Nunavong meo kitong nga ikayok tau tiyak pata kalunano na nga nun isumakatakayang ituin pari itiaming kinigluti. Nunavo nutangangin kamagayaw tiyangin namikisiyani gawamakungin nun angayokang itaw pasiyak sauyuin. Kisiyani tigawang wakayaw ni alak pata papataw ni akpata inuin. Pari yun nakto, sivulio jau yari akakto.
1: Taman na akagukasar no isumalo tigisaw simalirma taanalo kinaw zani nasay zimmari tammak simasok siyokti talima rizaw zume unikami sanalalirmimma inulirisikko pidjuk tigilogi tabbani akagukasume hanukkanne ukakataktuti nunavut kavamakko entiai kullu pilri khatigigia khalertui hanukkanni takugumave takkunanga
2: takko ICC ko katima new yang mata tusaksimadagatta tanna katima bio iluan oktau yaga yakadatto inu inu tarangi kano inu katimino pari yau yunnang mga ta pari yiksakaon nirangata. Takwa nunavotunga vikungin kamayiwadwa mata kawisakti urlutiglo akisakti urlutiglo nunavoktak simayuning. Tamak tamanna katimabingin nun itiriakarito akisakti urlutig inuinutakanginni. Kinamang akisaktok tao ngitiala tamata inulirin nang nun pilirayang ukat tamata kadlunan nun ilang inulirin inugaluan kisya ni takwa siburiok tiyo isumataw yun pasag ituin napakakadlunangin na ukumata taman na pityo tigilugo kinawalo ako ni tukisiyang akaktong Ino rauto nunavu iluani, nunavu taakatao simayo. Isumaligo tau tiyari akakto, aktakutito pilirango tuin nang idlone, kadunano nang anoktao tuin nang idlone, aktakurbeong ima inung kablonano nang.
1: Kingulik pa, Mikhay, kikutuin na naalalangan mata, tusaalangan mata, hano tukisihubigi, tamachuminga o hausi risatin ni.
2: Taima inuit katujikatigingin atu ni nunaling ni kipgatok takang mata. teikoa inui katutikatikin, että katimajikijangi ukautua kujakka. Nutakkaan tamakkoa tiguanguan kottahtun katimajutima uhtau kullukin, pidreangulla taara kullukin, kanohtuunne kakulluku, nunavukava makkunga, saangiaure kullukku, aakkikea kullukku. Tamakkoa nutakakuruin, nibliangin mata, ingmini, akisahtona yoktukuruun mata, nunavuktaa katausimajun.
1: Mani tok nakurminga se atuinna ratarafe.
2: Koyanna mera rotrese alena yokallabige saartagi.
0: Mani tok Thompson inungniki gaktuina rasakta si CBC Dimitri saqetsungmi oqaqati qasaartuq. Teima pigeq pallerertillugu oqausereqqaugakkuk nunavumi gavamakkungi taakkuninnga isumaksaqsaariilortamminni aaqqiksikkannilaorma ta contract mi isulittiyumanerailutik taakkuninnga eqarungni igluriyoyuni mattusiyumallutik angeqa corporation kunni auratoyuni Tana tuki muakti tigi yao yok sakili siban da ukakluni tana isumak saksari yao yu inusuk tunuglu ilagik tunuglu sailitya naksimangmat 37 niglu ikanayak tiniglu ukakluni takwa inusuk tut kamagayote akun naksinarangmat tana tusangnarang milabu isurigo tigilu tigu Pivallea yumut, pivallea yutigo piyakir simarikpat asingin nitaong narang niaktugun.

0: Wala ko. CBC ko tatong may pibalin. Huwag nga kayo sa ang lutom. Noong nabumino lang kasi ko tako contract mo ito ni si kanila ito nung katitsi lawak to ting ang kakajaw ti tao batu no ino lang kasi ko nupijaw si majunod eh halon niyo. Ang kakooperation tako makawag ang kakajaw su taba ni pinasu ako sa may matulang alaw mata. Tako contract may ang katigay ko na ilang mating. Titirak si Manlaw tipingat siya may uno sa kod ino lang kasi ko nalo na eksililaw to ang katigay tuwin nami na hatunod ako March 2027 munod. O hatunod, tako inulog kasi kung napinyaw si Madun, nuga ito diagon na ito. Gawlat siya nga sa kiyo sa binda, tayo mga kalilaw to. Kuweso kalilaw to igu, tako ang kahaktitaw dito ilagay it amalo, 37, ikanay daktingin.
1: When the news broke out,
0: how you got to mata tako hobe asual la le la to it amalo tako ang kahakti tao doin ako ni ni vere ako ni mata tako ni vere sila to na leo na si ko te chamini ni ke hati gi loting inula ke ko tako lo ang cooperation ke me ko na hakata ni to hanu aula taula mga kinaw jala kana mulu tama ko ang kahakti tao rin, ikajoktok tao siya kalo ang mga ta. Kajoktok bik nun alinut, ila kajoktok bik tamani kalo ni 45% ninning, hubapalit yung tabani aujaw jok, nikajak to hatatun, tay malo 693 ni go, nikiliw lao majun, nagajaw mi 693 nun, Victoria Peron, tahun awal lagi jingga tadi kajok tiga jangan aku lau tu. Tapi mak aku taman nanti kini ajok siapa ni dulu nampu me. Tapi mak aku bapa lek lek cik maju aku aku lima nanti lugu.
2: The elders have all the knowledge.
3: We've served in previous years.
0: Tapi mata aku aku aku ni hangit tu ni 8,000, 9,000 mutikit tu aku ni ketika hatta tu itu kau iluani. Alat ulu bilangan ni temani 1,000 kasetian ini nak lewat jela umajun hubba perlek tu lagi ujun tapi mak isu malu nak lagi letum tapi malu kerja ni lewat tuit dah kau kena ujah hati tahu mina namun nak tuju hati namun kimik dah kau kimik kau nak hati amalo ata ko ngila ni tuming ato malagalaw tek jawat 115 ni ato nun alak tuwa ni ikhala hukyo tak tumin ni nga ulo may pijakir ni alak to tay malo to kasi wale na mutuwa nga juin amalo maliga ni ato lataw ko jami ni hukyo tak tumusak kailo ting Ulrich Toden tan Germany mi nga ato ilag jawat o
4: There's so much focus.
0: Tay mata ko nunak do le mami okay tak tu mi ni o hau se hamata pi mario jo tak ko hau je ma jo chere hamning hanu itu mangata tay malu o tak ko ngala nei tu mi ko khatigi pale khatta mata okay tak tu sapu te jo ga hanne ga janga amalu ino hoting nginnik tu sa hatta luting tak kau lutau kalau ni mayor mereka tu mah kata kalau macam malu tak kau tulat tak bimmi kami kau tu tahu lah tu itu nak buat malu kalau tak tahu angkat lori ilau malu tak kau tahu IT kekut angin jauh kangen ni nathan obat ada wami terlugit kalau mah bila macam dan tahu kanu nale nile ni ada cakap tu semua jor siku mikau di sana minuna bumi ipi ku suka kan ne kau jor asid di palle Allah zaman tapi malu innai tu bikai lu ilin ni hati di palle lu ting anju aga kata ini mele lau tu siku lagi nama ulungan ni si bulu pami aga ku kalau tu kata emaku ilatan awal cijo kata kata mejok smart eyes ku kalau tu innai innam no khawja khatta to khawja ma jaw chere aleko
2: we just need a little bit of training and some equipment we are very
0: Takongalaka in nai go hahata mata how the major chere hamata suna to in nai a pillar to me in nani ngatun. They malo ahatako pimareu tiujuin to shaktauge hamning ubiko tiunasau junun. A malo ahatako hanutuina to the chahatane mata nuno of me. Tapani takyo nungo ano no. Nuna po may sila wa si Jepalian ng ano alabing ano yung atot at jileo kaleo tititsimi yun. Kakasaw sa kubing ako malig ang himiko sa chayin. Ang malutak kajak titsila medyo at ilimik. The last sea ice takajak mimi ikalun ni Nazi ng udalaan niya ng ulapan. Ulaku here to CBC Regional News. Nunavut Family Services has revised its decision to end a contract with the operator of several children and youth care facilities in Iqaluit. Angaka Corporation was originally set to close two group homes this week because of contract dispute. In a news release Wednesday afternoon, the department announced it reached an agreement with Angaka to provide services until March 2027. It says the extension will mean children and youth will have uninterrupted services. The managing director, Sakil Sabinda, says it's a huge relief for youth, their families, and the company's 37 staff.
1: When the news broke out, excitement filled the air. Here at Angaraat, the youths were in celebratory mode. We hadn't done grocery shopping, so we went grocery shopping and they were getting all sorts of things to celebrate tonight that they are staying at their home.
0: Family Services says alongside the Angaka Corporation, they will conduct a joint review of program delivery and financial arrangements to ensure affected youth remain supported. The Khajoktobik Community Food Center in Iqaluit has seen a 45% increase in daily visitors this summer and served a record-breaking 693 meals last Monday. Victoria Perron is the Deputy Executive Director of the center. She says the increase is because of income disparity and food insecurity in the territory. And that's a big jump compared to last year.
3: We've served in previous years almost about 8,000 to 9,000 meals a month. And then in one day alone, we serve almost 1,000 meals. That's a huge increase. It's outrageous. And that's why we call it a crisis.
0: She says the center is looking to secure additional funding to increase programs. NATO parliamentarians from 15 countries are wrapping up their tour of the North today. The goal was to deepen their understanding in order to make policy recommendations on Arctic security to allied countries. Ulrich Toden is a politician from Germany that took part.
4: There's so much focus internationally on this region, and I really feel that it's good to get first-hand knowledge of this region and its amazing people here.
0: He says that in any conversation NATO has on Arctic security need to include the voices of people who live here. The politicians met with the Iqaluit's mayor and took a bus ride of the city's deep sea port with Nunavut MP Lori Illaut. They also heard from ITK's president Natan Obed in Ottawa earlier this week. And a man who trains community members to monitor sea ice conditions across Nunavut says he wants people to be aware of the changes that are occurring. And he wants to get more elders and youth learning from each other about them. Andrew Arek made the comments on Arctic Sea Ice Day yesterday. Arek is an operations lead for community engagement with the social enterprise Smart Ice. He says elders tell him they want to make sure their knowledge is passed on.
2: the elders have all the knowledge that they can possibly have, and they've been around for a while. That's why they're called elders. And to have that knowledge that they have, I feel is important for them to pass that knowledge to the younger generations.
0: There are Arctic sea ice day activities happening in Nunavut until the end of the month. The Nunavut Climate Change Secretariat is holding a photo contest. You can find details on their website. There is also a free screening of The Last Ice at the Astro Theater in Iqaluit on Saturday. And that's the CBC Regional News. I'm Khawishalutu.
5: Thank you, Khawisa, for doing the regional news. Kuyanami Khawisa, Pivalde Yurin Nasarabin. Kulumit Utaksimaruktu, CBC, Ukyoktu, Narotingagut, Ukaktu, Yungatobi Utak. 7:41 Luni, Tana Nutak, Tunga Vigio Nertuk, Takununga Indian Hospital, Nerakta, Yun Outlakito, Niku, Yuni, Aurati, Yutusarumang Matakanok, Isumaria Kang Mangat, Kanoklu Ida, Kato, Yun Narayang Mangat, Pigarong Itiluta Suri Jamie, It Torchak, Sidarilong Milling.
6: For the weather in Rinkinunit and Whale Cove, mainly sunny, high 16. In Narvia, mainly cloudy, 30% chance of showers this afternoon. Wind southeast, 20 kilometers per hour, becoming light late this afternoon, high 15. In Chesterfield Inlet, mainly sunny, high 15. In Baker Lake, mainly sunny, high 17. In Cora Harbour, a mix of sun and cloud, high 20. In Naiat, mainly sunny, wind north 30 kilometers per hour, high 15. In Cambridge Bay, mainly cloudy, wind east 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 16. In Kuruk, sunny, high 13. In Tuya, sunny, wind becoming east 20 kilometers per hour this afternoon, high 13. And for Joe Haven, sunny, wind northeast 20 kilometers per hour near noon, high 12. And for Kuluktuk, mainly cloudy, 60% chance of showers this morning, widespread smoke, wind becoming northeast 20 kilometers per hour early this morning, high 16. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
5: Tema kau yi ma yu ino yuk sauruk tugu 1936 mi pigi aklugu 1981 mut. Gava matu kakut aura tilauk si mang mata anak viga sangni kiana dari mamit Federal Indian Hospital nirakta uluting. Inu giak tut inuit First Nations lumeti glu anak vilak titauruk si mang mata. Takwa glu Kamagiyo vaksutik ilay nanginni takwa isumanginni lu okausikkullu timikkullu kunuyornernermuglu pittiartau qattangillutin inugiaktut iqqartuitittinasunnermi pigiaruti qaraummata gavamatoqakkunnu arraani taanna ilagiyaulluni ila iqqartortaugutau yumanningat Takut tunga viksaria nartuni ikayora yartuni anar vilarti taurok simayuni artik surkuyiluti manaurektut inugiaktut apersukatak simarektut anar vilarti tauniku yuni kanok tunga vikarumaga yang mangan kanok do artik suktaulaga yang mangan kangyaklinang mit ay pangurekpat inugiak Tunga suktitiliga yut tukisiu makanera suglutik. Brenda putulik aurati riau yok apik sukatar lutik. Manau yok mane katau luni. Kau yimagiti tana okumain naktuk siung natuin naga kangmat. Narak gun naga roak lusi ilisin ni pakita katang nakpusi. Tunga sugi Brenda.
7: Tunga sutiak tunga ko yan na may Toby.
5: Ko yan na may ganyo si Bulldog Pamit tapanito na kavit. Unikaron na pi kanok tako at katimarik rusi kanok pang na si mang mga si kang yaklin ng may July 21 ngurak pa.
7: Si Bulldog Pamit ko yan na may kumabagit Indian Hospital Foundation. So, they so many government of Ako, Ilitaxian, Igun Narang and Mata, Inu Yugun. Una de Ekilumit to Gutaba Atagua at Tabungato, Ataros among Mata Sibu Report, Aner Rangame, Outlakito Yarakarangame, Tasimatagba Tana. Tay man na akik si masakpo kisi ani kana takuyo balderang ni ang man inuit daw aktok daw si mang mata tay sumani na kan aw lak ti daw ga nga makano ilagiyo yud piha ano inusin ni asigilang ningin no ikwake magtaw yut ilagiyaw yut ang matana ang nerbilerto taas mga tagba gawa matukag po suhlo tamarong ningin no kano akitjekan na kunak pa so apiriyaw nga nertwi inuit kano akiyekan na kunak po unat namang iturikiraw kata kano akitjekan na klugo mamisatyaron na kayakpisi awdak titawlok tut ama tekwa kimaktawlok tukuri ilagiyaw yun kano ituak tumit piuyumot mamisang nang mut inusakatyang nang mut tana unikak nayak lugo kano aktok tao tigilang mga inusip din ni amaro o kausip din nyo kano o kausak po san nitikan na kong nakpa amatay ko ak ang kakalaong itut ang nabing mitut kano puigok tao dyan nila takwaro simaktigiyaw rok tut kano puigok tao dyan nila kano aktok inusang mo aktulong mga ano inutiang ng mo tulok tao tao lulok to kano ilin niya tukisi yung matinti ako nakpabot kanata duktami kanata miyote ilan niya kaw yung mangin mata kano unik ka luta kano o kaw siri yung nakpabot.
5: Brenda,
7: hi.
5: I Brenda, tu kisiu makanne rasuglunga tana ukau serena sukte sorglo takuat aperso rasuk tati inung nut tu saumana suk tati onerlunginga luti takuaglo kanuilung nerluk tauroksi maningit marik lugu. Kanok si Vumuatera so giyakan nang nang mut. Tukisi umakan na rasuk pisi.
7: Ite. Uwago yugut tamat taruk tatya ino yugut. Aktok tau si magata. Kano akit ya tanakon ng mga kano ino isang mo piw yumotura akon ng mga aperso aperso kasong niya ito. O ba nga ito ang ngunit ito? Asing ito, tikit tumak ito it. Katudido tikot, inok, unari ikilik, kalo na, tay kanin niya ito. Inok dito ang makalo na dito, o kalagun ng niya ito it. Unari piw yung mood. Mamisang ng mood, inusang mood. Ano, akik sa kuyip na yakpisi. So na may saktiti ko yung nayakpisit. Puigok tao dyan yung mat. Kanataw it up. Kanataw niyo tao dito. Iman na yung wrong mata. Kano. Kau yung makuhiro ni ama. Kano piw yung muto ka akong nakpa. Takwa. Kaya yung maktuit. Kau yung manakpod. Pimatuk tao dyan na doon. okay dang nek tut taken it to nang nek tok amma tisaro mayut kano tana kinao yak gaba matuka ku kinao yak masani vaksin mang si mang mata mami sang nang mot surlu piu yu mot tuka ku yingak sutit tagbata sa mga apiksok to valdea nek tut tay sumani tamani 33 Indian hospitals. An nak di 33 ngurok tu atok to an nak tu upak to katerong mata ajigin mata.
5: Inui tu kisiga kanne roman nakpat kanok ilaw yuman nakay luti ubarun ni kanok lo tatatirik kanne roman nakayang mga kanok di inui ikayok tau yun nakpan.
7: So lo man kan yang minna ma okaruti kala anu okarugo naktut kagatau yakku titikago naktut ubarno upatuin naktut atak sukkan naktut igaw yuma yunga on natjak lutit tamanin na ma amarunasaw timit temaw dunit daw tamanin kan yang sinang medyang ikusi okarugo naktusik daw Naso Titana 1833978566 o kadlagun ng nyaksutid, inuktito ang makadlun natitud. Itlawagi yan o kausi at akun ng nyaksuko.
5: Tay makayo sila ang mita, kinaw yarigin ng mit, kanuiling ang mga, tana kinaw yak, maguiling ang unit, kinaw yak, atuktaw riga ang mat, ang iwaru lutik takwag, unikakun nakpi, kisumuta na kinaw yak, atuktaw riga ang mga,
7: Sibulak pamit, kana kinaw ya, 385.5 million. Kinaw yang misalnya baksi si maya gabang matukatkut, abik tuktaw si madlungi, mamisang nang matukatkut, 150 million. Kana, kano, kana kinaw ya, tagbatagbong ngaw ditigil yawbok, kano atitiyak daw yung nakpa, mamisang nang matukatkut. Inunguin ang mut, saiman ang mut, ama in okaw si tukakput, kano pimakit, saniktikan na kong ng mga. Inu, teko sinin, tuka nga grayaksuni, ilinyak titi, gutaw na yaksuni, tan kinaw yatok toro ni, ama, Puyok to dyan yung matatakwa ang nabigyara ko si Mayut. Tana atok ko kinaw tagbong ngayon ito na ito. Ay pa nga, so klo, kalun natin ito o kadaglagoy. The Research and Commemoration Fund. Aki nga, 235.5 million. Kena kuat tau nak luni kano il kena terukta tu saya mati tau yang mangan suri yumin kano kata yang mangan ini tu kano tape sumane ane abdul lugit ilubek tau rok tau ilang itu ilubek tau rok semangka kalo na nunang nu ane kaki tau dan nak kinau ya tak tau nak luni atingin misur lu ilisi lugit Ilitari yaw luni, uba luni, ilubingi, pimatuklaw mo nakatang na luni. Ilang yaw ko, ilubi, akit yak si mga mata. Namo ilubak daw katakturo ang mga kimakak. Kawi sakto, tiyakan na lutid. So, lo, naniyaw pa, sanin nga yurek. Dugo. Ama ating iliyun nak patay di lugitan tan kino yat tuang kayak suni.
5: Tema ay pangurak pat July 21 mit katimarigosi kimigwang na agasita ko anerbit o kakawag vi 33 ngon na kaklugit kasi nigli anerbing nigli kimigwang na akpisi inurima tamay ni anerbilimang mok tukso ngim matata nariyang ni tako anerbing ni kimigwang na akpisi
7: sibudak pa na kaw yung mga akpisita ko gawa matukat ko ang mga ikakjuyit ilitak si Dr. Takwa 33 as in ito ilitariyaw ka ningin mata kaw yung mga po si pagyak pa si kisiyo ni as in ino nga ta nagkamagiyaw yung tusaktid lugid unat daw uvanila akong at daw lutit tukisik patatan na ukaw sa redder akong uvanila akong akong tit tena kasi nga ngin mo ka magiyaw nga kanya man una ri tagbong mo dito kanya siya na mga ko to ruaktok saan na kinaw yakano atok unak pabod piyo yung mutok ang niya doon eh mamisang ng mood inungoy ng mood kano tagba tako yung manayakpit kano isawa kayak pa iling mood inuni atok lugo tana ito ang ito sa nibang soklo mamit padli ang iyaw yang nangman ilitak iyaw padli ang nangman tusaw mo padli ang nangman kanataruk tamik kanatatuan ngung ito daw nunak joruk tamik daw tana tusaw mo padli ang nangto inutok inuit unarit ikili kano katarong mga aner bidere kakangami si Burek po. Kano katarong mga kimak titaw yukuruit ino sa kano katarong mga. Tusaw mabalerak pata, tukisibadak pata. Piyo yung tagbat, tuka niya lunin niya kayong uyaw yak po nga. Tukisinak pa.
5: Itukisinak po. Anna gilagarwaklu ti isuri vikputikiu tiyari ilang mingmat takwa isu maksoglu nu uqawsigi yu magarwaklu gu kisani bivikin nannuk tana kiukotogun naga yakpiu takwa ilaw yu magayaktut ilaw rang neguti kanuk niri uluakpat kanuk akik soksi manakpa katimarigosi
7: okalak o ko may tu niya tukso nga so kay ma kasi ani nireng niya po si piu yung tuwa kasi tukod ama ikayok sa kaong niya suni inuni inunak po atong niya suki kud inakang niya suni lego tagbani katima big sweet kanya suni ng mito kanya suni ng mga yang niya covid upalo ni tagbo ako sa ang niya ng covid anak bil sa niya ng anito kaya nakatimabigin niya sa bud na inipigay ako ni po ni pening niya suni inokaw ka ro jang suni ro amaro kinatuin ng mo kaw sa kyo kaya jang suni ro na matiyak tumi tunga na tiyak tumi kuyugod piyo yung matahan na tukang man mamisang ng mo tukang man pimatuktaw siyang niya tut.
5: At sila ko titakang nakpat, kikutuin ng nuglo, ukoy nga nakpat.

Intiu kaka chine na kese o tani ko tsako tara weta ti te kuti ata wake na kohta yo one tulit asi bike rodeo ki tisi e kwa tinki hits o tanki ka hi te bicycle takana ke te kwa kwa ku tani na so ya takana ke te kani kwa kwa ku ku so ke te ka intiu sena kuti ka na kese ku ye yo one arena I ya kuti ka I go tso tule asi kene ne ka tule I bicycle kone kene ne kani kwa ka Inta ti tre si I bicycle tal se ti ten quick e wo hamlet helmet city ti le I kwa kwa kwa ke le ga inta ti tre sa I intu sna ku ti ga ko so intu sen ko la yo ne te le ne ko la ti tre si Jordan principle ki ti le I si te le ne I ga te ne ke se ke te I yo ta ta ni Jordan principle ta ni ten sna ti ka ni a yun I wo Meet and greet kuriti iyakut iga. Tihtere si intiusana Victor Bayoni building iku iyakut iga. Tihtere kuti ata wakena kuhite ta intiukachu shinsia kana kuhiga.

E tū kanake a te o tane one kone wa tatu tau o ko ti he a kehe nā ko tega. Ti te re ko ti tine ku e jo Sonpark SE o ne Siri Hau ko ka te. Ti te re si e jo in deye a mi in kongu ki si in deye ku o kani kua ko ke tega. Ti te re ten ki yo ko ki in teo so ti te re I kons en din kone ko ki si ga I si Bear Wash Drive kuri ti I tine wale I kōhni ko kū wa ki te. Kainta kuru ti te si a yit a kuayi wo ku ki te si I bea a bae la si I gulia ke la ki te I a sui yo ko ki te ki te. Inta ti te re si intu si begara I bae la ki te si inti e kō tu le ki singa tu le ki te ko so ata si tati ki te ko la ki te. Inta ti te re si a yuna I si ti te re tene ki te a jo Sonpark e siri ke le santane I jo sui tene ke tu jo Sonpark e si tene ke kua kong kani ku ui la gunte kong ku ui le ta I ga tani I inte kong ko kusi ki ti ko so ata si tati ki ti ha ti ti te I tobi e kukur hiri ti le jo Sonpark e go so I si tani yo go ke te si tani ti te re si e I kongu ki sede I bai la ki ti si I gulion te lech a ki ti hati. I si ata si I bai la kongtere I kuki I kuye kuki sede ki ti. Kainte kulu ti te si I ayune katule I kongu ki sede la na kiri ti hati. Inta I ata si I one I si ne kuti kani kola ka kute kuki kola betawe la ta. Inta suri hu yi gu lion te hati, inta tani I kani I wota gurin ke. Ti te jo Sonpark ego so I kani tene ke, denga counselors ki niko geriku e si ayune ka ke ti. Ti te siri si ayune tani inte ye kongu o kani, kongu I kongu ki siate inte ye gu te kani ga ayune sui ye ke kwa ke takare inte so ha ke lega ki ti. Inta intu si ayune kale ye ke. Yek e kwa kheta gare, yek e ala kheta gare, non te tsotani indi e koku gu la ki tita I e ga gu tiki singa. Go so dite re si one jo inclusion and the blue tiki di si dite re si I si I kwa sompa kola gets in ha, cha ki gets in ha mta ki ti. Tanta kwa sompa gets in ha mta da I ga chi tene ketsina ki ti ki lia ki ntile tako datia na tasana ki ti. I ti te I organization ki ti si ti si Sonpark esi tene lata na soku ki ti le te ko yat a na soku ki ti le na so e kani I go gaun te kutsuna ki ti. I Ben Roser hi ti si ti te re si a jo inclusion and the beauty kwa kawi hi lianta. Kuti sen ku I legislative kwa committee ku kere ku ki nisi ku suku inte. In ta ti te si I 2018 ko so kala tani ten sana ki inti le kala kain ta ti. Ta pae kare in tu si chunas e te si ayune a si ayun hi inte ti ti ha cha kulu I si I kala sen te amta hati. In ta ti te si pae kare hin to tani ala sa ta pae kare hin to ta kun ta pae kare yola hati I one. In that it resi I do is some part at in slack it in taking that that till the in a night at the ke helas at the sick at as a legati. MLA city thread is city to Camille Gago Greek we see cani goes on a cootic new way. In the equal at it resi did resi tani some part goes on a kitiga goes on a cootiga kitty. I Jane Wielen Armstrong si kamiri kwa chair hinya. In ta ti tere si a yuna ka ti ti cho Sonpark e son tale I tso to I a yun kun taya kun I la kun I tsil ya kun I la si I kula kani ku sind I kwa si kani son tale hati government kani GNWT ku suna ti I GNWT si yone den sinari di kani aya ni kani ga ko kere kwe kulu ti tere si wai yo ne te kun tha ne so ya ke te na ke te si te ne ke ne so ku ki ti le te go ya ta ne so ku ki ti le khali ko la ku so na ki ti go ha ti I ro so le ko la ka ti ti te si ya yu ne I ka tu le ku lu ti te ta ni I ye ke son pa ga re
haso kun tetain i ye ke kwa ke tatane so hati. Kutso jo, tihtere ka cho konkuri ti main, i si tihtere si a yune, tihtere Toronto Stock Exchange, i go he shares, go he shares on the le de shares le da ki, da te ke ta kinda ke ti. I Mountain Province Diamonds kuri ti si tihtere si a yune, i si i gola, i KG, KPMG hiri ti ti te sompa hea laita, sompa tani kena ko, kena te kua laita, kani ka kuke o tai ni si i kua daga kinti i ka, ka kocha daga kinti ki ti. In ta ti te resi, tene se si sompa hea laita leka te kani te ti te sompa, tai i mainko onle kohina sokun te lani ke in ta hohan te hati. In ta ti te, in tuya kari si kute kula se ayune, he is on gacho kohe so the diamond mine na kion I am the lesson in du kasart as o de titere a kati go tari tiant akiti hati. Go so titere si a one NATO guri di parliamentary skuri di si gachene ye gulu nene honen oson lai kanet e go so tene ke I a yun tuta hakati I si tihte tu ta ta ni ta kun te iwo I ga kuke kru jo kini weta. I si tihte le si ya one Arctic Security ki ti la tu ta Arctic liku nene kanya tsinte de ye ye kulu nene ke la ye ten ahta tu ta e ke go kani ga tu ta ki ti kani te I kaut e cha ga tu ta na ke nene kukuti ga I rea yun kwa kinta ki ti. I Ulrich Toten hiri di si ya yune Germany goes on the I goes on politician on the in that kati I si suri a si lonke gwats a ta kong hati a yun nene koga in that di te du ta kwa kuke gwats a ta in that di te du ta si sui I bet ara am ta di in that di te si du ta ta kun te ta kwe sui ne sompe kuke tsare yonte ne so hati I gozo titere, gozo titere, ta ni tene ke tuta na ke te kani a yun sui, because, you know, I ga kuke gwatsa tatane so hati. In ta titere si, a yun NATO kani Arctic Security ugo kente kulu, I si titere tuta te na ke te titin yo, na yo ta kini we titin kuku ti was ku gwatsa kwa gong hati. In ta I politicians ke leso I kalu kwa mayor hindi, I heko kinte. In ga ye nunu vod kute, I ayune kena kate, in de a la choni te kane kola, kane ayun kute tani ten na kete ayun ko tagwa kinta kiti. Go so titere si ta hon tele ne si ta hon kute te lerna sedu gasune kiti. Go so kute sa tu kon tayakuni la kola ga kiti. In ta titere si telene ko mone si thai kore ko kiti. I ta kachina na ke lete, na ke ono he di ono kanamdurs kare hua ko so, kare hua ia kore ko kiti. Ka in ta kuru titere NWT fire kwa ko kere ku kini si ya yune konja kuni la kun thaya kuni la kani I go so asam tale kiti in du ko wa. Ka in ta kuru hinto ko gate suina so I kore ko I e peta sini ku ki a ko on kiti. In ta titere si ya yune I wo I a kute ku so kore ko ta I kani te I ye ko ta kore ko kani ga ko ta te he sini ku si a kani ga ha kiti. In ta titere si tu ta wo ku ti he a ke he na ku hita.

In du ka gachine tra tsa se ko so ko tara we ta in du sen ko ga yone telene ko so ar sen besitia I tene he kone te sui ma siniriti. Ko so tich o rati ni ko. I rati ni ko ko so jo orlias I kula big hinde ko so biguti I kwa wa kwanta I kula ma sipiriti. In ta du ka gachine ta tsa se ta in du cha chonde ka chu a ke na ko ta ta ya yun a misa wa ko ko so khani ta yun a ke na so ku ta ta masiga ta cha chon so na so ha ta masiga.